0: Asuma da bato da wani puno na champu asuma da wafu da wako mudo e tana mo bo bodo chilano.
1: Yao ne.
0: Level up.
1: Level up. Emi me releasing da ben.
2: Release.
1: Emi release ya.
2: Nah.
1: Ah.
2: Official.
1: Into official official. Yeah. Ana ya bo emi first. Yeah. Oh. Nice. Da ben ni be release. Mana shi she date eh. Mate e ready.
2: Jam yo promotion.
1: Eh okay. Yo. Mate. Dam na mo wada daw. Nte exclusive si za mo. Motu ma gba na chire mo twan kakra. Asro.
2: Twan kakka.
1: Mun twan kakra ma. Mate e she date na na mate. Ai. Na ya hwe na ya ko. Ba ese pere e bibi kakra. E de mo won yankofu bi. Just 30 seconds, Mr. Remember no ko ehu. Na ewi ana ya hwe na ya sor na. Ya pon. Osande, what about 12 pe? Oda mo sor wa ha. Ma new sa 12 ba. Jo. Nti no. Ese mo mo bibi kakra. Yanko. Yanko. Yanko. Just 30 seconds. I'm bringing a call.